0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Kia whia nama wha whenua i atu le mamalu Samoa lo wha whongma ni tu la ta no wha lava ma lole sa i fua ma langi ma. Usi mai al wha whonga i telefonia le astofi aso mua mua o ketopo lua whenua is furono ale lima tolu tasi pi ai i Aotearoa. Wa mali ule sa awe mua mua mua whonga vitalai le maota o Adrian Paki Ruffing i le onus fu lima tau sanga le soifua. Sa faipule o le Labour Party o New Zealand, sa umiaina le nofo le itu malofa a palota a te tai Hawauru Māori ma le lua afe sifulufa le lua afe lua sifuluono. Sa tofia le tofinga le fofonga fitalai o le maota o sui o New Zealand ma le lua afe lua sifululua le lua afe lua sifulutonu. Femele faipule o le Labour le sunga Kamel Sipuloni sa matua fa alolongia Edwin Ruffing i le maota o le pale mene. Wa una ia fai a onga wa onga mawalulunga ina ia pulele maka ina usuenga fana wa onga tu salava pe fai a isipor kalame computer. Sa ta ua le konferenisi a le Post Primary Teachers Association ele aso nafi le oso mawalunga le poto fa teknolosi ele ato mai fa apitoa o le artificial intelligence o lo fa onga ele pulenga o fa ailonga po le qualifications authority le AI. E makai nai fai tau tusi ma le matematika atamaiti a onga ile suenga le NCEA. Na ta ua ili ipoti ili mana ol minista wa onga ya Erika Stanford ya faonga ili NZQA ili poto faa otometi. E tongi ai suenga sa masani ai se iyo watu ili lua afe lua sifulvalu. Femeni sui lango lango o le Green Party a Claude Swarbrick, wale mafail minister mta upo lwa ifafo le afionga vavasa manai o Winston Peters, on sa elis fautuanga, ile wingo le alu esi o New Zealand mai le Paris Agreement, na ta wafo e Swarbrick, wale au si aina wa tatu tautinonga ipale, watu usia le itutono wa tatu umalienga taufifatawa inga sa oloto, male Union Malo o Europa, male United Kingdom. Femeni Swarbrick, e wha alango lango fai wha atu anga me tangata e wina atu olo ai fafo, farmers and exporters, mua wano le lei maketi. Ma e te tau na lato mausa minister alwa ai fafo, e tanga i totoa pe siaki le tū langa ila matiai le alu ese, ai nate le i faya ni polo misi. Wa wha atau na malo ni wese fanua ile Mangri Bridge au kilani, au ngalue savalia se awala, to bridge the gap, ile wā manu'u po o communities o loo whaatu pula ia i New Zealand ma Australia. Tu sai ma le census po le whaita wā whao le lua fe luas fulu tolu e si lea ma le luas fulu lima fe lima se lau tangata ni ue o loo nonofo i au kilani. Mai le au whai a toi toi titi tolu fulu lima fe tangata ni ue i New Zealand o le iwas fulu po sene o la tau sa whana nau New Zealand. Na faalia le pale mia o Galton ta kelagi, o le ala tau tofia i se taimita tau wain, se ame pasa po le envoy e faa mautu ili fanua ili Mangri Bridge. Fai mani sui te te o le leipa, ele e se faa tua tuanga ili malo so faa tasi po le coalition na te pule ina le atunuu. E ui lava i faa fonga tau tupe, o loo faa sino i se faa inga siliatu ona leing. Fai mai ka mea ole se puloni, o loo mawalunga pele tau ole soi fuanga, ma o fuai nu mera o lele eo ni ngā ruenga mo tangata Pasifika, o loo ile mawalunga isfulu tasi tesi ma leono pasene, e sili atu na ilo le faalua ina o le fua masani ale atunu. Ma le tala faa iu, na faa matane sui tau vaa o le national mo maangele, le faa fonga le leo le itu tau tupe le malo, po le positive fiscal update, isi a mio pule malosi. Lo faa ta waina Rosemary Burke, ni fua fuanga faa itete pe ato e foile national ile taitai. O le faa fonga tau tamau a inga matupe le aso nafi, po le pre-election economic and fiscal update, o lo va ai ai se ai ta lafu, e ono te si malevalu piliona ta la ile lua afe lua sifulu ono ile lua afe lua sifulu fitu. E pa ui fo mai le sifulu tasi te si malefa, o le talo le tupe ya me, sa mua i faa la wilo aina. O le faa lele ya ti le valo anga, wa fofuai el malo, ino no mai le sifulu lima piliona, sifulu lima piliona ta la ile isi faa tau sanga. Sa mō telefona o lea sō manu te leina lau tapua inga i inga pulai Maria Makele tatu'u, so i fua.

0: but it's nice to see o le faaili lava lea o loo tauaveina mai a le Pacific Love mai la so o le temi nei. What's the key foi lea i le maua i le fealofani totonu o se faaili pe lau fioga lia o pole ala sou finagalo le tulaga lea
1: faafetaima o le sili aumitagi i loʻu manatu vaivai au tale toi ma le whaaloalo peo na e fisilingia i lo ua tali tonu oni mafutanga wa pene peo au whaili ai mai sa au whaili walwa te ta inga i ili si tangatanga na ole luatu wa lua ta tanga le to e luatu ai lo ua tali tonu ale lei ale ta itai o ia voi o le pule po le ona o le whaili o tali tonu a e mafana le mafutanga ia ma le memonia e le na ina e lo mnatu o le lei o le whainga o le tu tau se le ni o le o atamanino na o le mafutanga e umi ma ma ma popo ia lo tali atu le ma le whaalo
0: malo fafte fa mui se fa popo le tulanga le
2: ia fafte le mo le fafsiri ia Paulesi va en ata ua foi to no maftan va pen. Ol tem fai mo lo to tas.
0: Ya.
2: En alu lu et to no le siles. Ya ma ya tem fai mo ol fan. E un ya ya o ma popo se mafta. Pi fo yo ne se tem fai nga fo ya. A se ma ta fai. Ya. Ole anganga la vana tem fai ni fo yo no. O ma to se ainga.
0: Ya.
2: O se ainga. Tak tonu le siles. Ia mwhaio na matou fau siles e mea ia e ui ele au se lau pasene a ua tau le talata e ia a fua mai le ele mau al loto e tasi.
0: Ia.
2: Ia pia se to e fau popo atu le tu se o sau noanga si o matou ta mani.
0: Ma lo ta ma. Ole lo ai tai mile wa malanga mai fa for Pacific Love pe na ye o te lo lo ai tai mile New Zealand. Na ye se tai mi sa tu fa malanga tu Australia e posisi va en ole or colope mo se tu fa pene.
3: Vo tai mo ne vo sidi. Ia ole te mi mua mua lea ua malanga isi a ier wha i li mui Samoa. Tu ua Samoa e malanga isi mai a ua hai isi tua. Ia ole matau malanga mua mua lea. E ma tele i malanga mua mua i te pio Australia. Isi tu.
0: Malo faftai. Ole sound, ole Pacific Love Band e ua lawiloa ona le o te faso atu au lava ia ona le whalungo foilea as a musician na ole a very clean band sound very clean ole manino ia ole mixing o sound pia ta live ia le usi le sino le tatu atunu i lunga le YouTube ale Pacific Love i nisi fo i o whatunga i le tapena ino o pese ma whatunga o ia nafa ma tulanga ia e eisisi patino e lava le tapina ina o fati ia a eisisi sui al faili e tapina ina upu ia mo tatu pese original ese mea tatu covers but in terms of pese original ia o ia le tatu faili le nafa ma mga luenga ia le tapina ina o pese
3: ia of time of city ia o le tūranga lea ia e pio na ta o te miusola ia le tamā ia la le talu ia o ia lea sa ngafa ma tūranga ia ia kei pio original songs ta ai no pesi ia ua umalon taimi ia o te mil ne ia e pio o sa ufata wa ale o ta mwhai e ne taimi ia i tūranga o o tu si no pese ya yeah. Ye so so ani mai ai ale an koya se wow ye ole so ya crucial tai no musika ye ai mo se fo se tu ala lo ava ale va se lo ne ye fo boi ma mali o ye le mo fa yo na manu yo ma tu tu fa nga o mama
0: ya yeah.
3: of day.
0: Olumalusuya Chris Leffing in Male, I guess the production, le tapine no beats, matulang or saulia.
3: Yep, yep, saulia.
0: Olease, ole fissili, asuni, wikiki kofu. Kofu arga ma jiki ya malonga ya studio wa fale ma ma fayo na ona tapi na ipese ma ma pu ipese a oleale ese singa ila auto fa funga ma tapi na ina what's the difference in the Pacific Love ma isi fa ili olo oleale uniqueness ole Pacific Love le ma fuele sound ale Pacific Love e ese ma isi fa ili asamo I miss him my late to production. Malusia Christian, Malusia Esau. Olale, olase to mo fainga the Pacific Love ina ia. Ese my yale sound on the Pacific Love.
3: Yeah, but I love you. You're too long, Ale. Be you. If I get tired of one, on a loa, mato, uya, MC for you, or so fat over all of them for your production. Is he a singer?
0: Yeah.
3: Ia e paule tule se e seia ma to moisi na isi o iau soro penaona e ta lingua musica o le po kalame o rofa o ngā ina ia e moisi fo ilau le mixing a ngā i le musica sa amua ia e peo le e peo e onta o te musola o le e tuli tuli lava ia maso soli murivae isi o tama ia lalitar o mea lava sa awa o mai Ia la vai folo, ia la vai tatu vai. Ma mea uma la, ilo isi meo sui a te mili. Ia pio le tali atu le fafsiri.
0: Ole ase, o ani langona e mau ele faili o a pio na tau. O la wilo al Pacific Love, le tau failo tu langa na. I tu e fio na lang. O ani langona e o mai le faili. Fui na le, a vavai akulunga TikTok, ia o... Yala leo lungan online itangata lo o pepese mafaunga aina pepese Pacific Love wani longona yo mai peatu wava ai tulanga leo lungan online ma nisu famo imo el tanto tumi
3: Taylava yeah it's a kind of a hard question na finita lava uno usumato fatova we don't compare to other bands and other musicians. Ole mati tamu fai. Ina iya fai si matu ngar wenga. Ina iya improve. Ina matu talent. Patole matu langona. E oya ya matu matu tili langona ina pe uala wilo. Matu tili ilo. Ai ifafta ile li ile tari ni umato mbo ina le e tau si foi o umato wa ino e a foi e mai foi le luto mo la lo mane mare on sa ir tari
0: o te lo it's a fing tari fisili a misi foi le wa e tatu te le mana vape oh e fa vita to but ole nganga fie pelo tau telo sa a lot of Samoans we love Pacific Love we love the sound we love the tonu se o se fa fetai vo ile ma to ia fans ale Pacific Love mole to sa o ile sound sa po ile termine mai le fa vai no le ole fa ile Ole elo fisili le pesele atunu sa fa so foia le tamau fa langi fo langa e so se fa moy moy lava le lata u fa moy moy atu a so se fa moy moy lava tati a wai atu wai ia pose a fatasinga fo itat eta tau ona ona jam le pesele a fi no po poin ma fo pesele le mai mau le mai mau ta ia fo bonga Ole mea se true story po ole o fena mau mai le mafu ele pese le ua o lau iloa mau I think online se umasu ya tu ya 3.7 million views ilunga le de YouTube fafsili nama le ngang falwa
3: I wafutai lava o mutangi fafsiti Ora pesilia, ia ute iloa e, ia oa ia u ute re iloa le, le mafua ngora pesi. Ule pesi wengu sa fai e ilale, ukele omana mlama kile le history ule pesi. Ia ngu fai ia ave usue to fin, ia le le wo, wo faro longo ia, ia tangata la ute lau mea moni la vai ia, ole ea luar ko inga rea mare,
0: Malo, malo pa fetai. O le ulo ai te milau, tau mi fanua. O lo ye se fa moe moe e o atu i Australia, ya po America o ani nisi ta tanga po nisi tua lo ta pena mai tua po ta pena tua il tatu faili.
3: Iba fetai lavo. Ia, mwne te mine. Ia, o loye ia, ia, ia, nai, fufuanga fo ia, isi taimi o ilumo. Pe te mo fai se malanga mo Australia, ma so isi atunu. Ia, mwne te mine, ia, isi imae, a le, le, le, fa moe moe, le, mo ni usila.
0: Ia.
3: O nai lo, lo, le, o se tala manino, mo se tua mo Australia, ma, ma ni se tunu.
0: O mole monisi o tatu o te loa ia whaumui le ua ua wasau soo whaumui nei e New Zealand e inisi o tatu whaili o le ulua i te mile ua tau mai whanua Aotearoa ia lasko lasko whalongo e le kau a New Zealand kemini o mako kemini le ua mako ma whangwhanga a o ke loa mole e le whalongo fwoi a reo sa mole a e malulu o lasto uava i le tau New Zealand kemini
2: Ba maruhu. Ka wila le so mo mo ka mai.
0: Talo fa.
2: Te yo lo voy si ma fa fa na le pu ka. Ka se ki mai ma ko.
0: Alo, alo pa fa. Mo tatu tatu shows ya o lo ye le show ta yo kilani. Ine yo kilani ya on to anga ya tu le Wellington le sto nai o le so lua i Hastings. Ya malaso tofi i
3: Hamilton
0: i Hamilton na e ini fatunga fo e no fa fo il tanto tu no e ngai kama example voile e so ke si poia po tato classics ai no ta pena mai il tanto a fai ye
3: va stai da va e o temini e tele ye tato unreleased song sa ae mori te mine ia ora mātou te mo whai e e a fwi e tāna o pese i e o pe o fifi a ima request a ili te leo o wama pā anga ia mese o o tanga tausu tato atu nuu ia i tato kicks o mai ia ia e leo ili i practicing ia new songs for all the concerts ha
0: ia wala o Ole, if you facilia to il nevai tau me tatu folu ye le sa fa afio mirror AI tatu fatu ma bisi fatu no sa mo bisi sa mo ole se to vina ngano ya tana tu le no auto no le o ma fa le venga e sa il tolingo tatu facili ya tana tu le no ni si su ya alfa ili let's to vina ngano il AI, ma le whaunga ino le AI i le puina ma le whatu ino tātou pese sa mo le nei vai tau. Se mea le lei, e ini tu le lei, o le mea mo kwa no ok ya, o le asto fina ngano le tu langa lea.
2: Ia, whafitai mo le whafisir. O se, fisiri tā ua te le ne fisiri, o nei pe o le ae ta apeso lo afo i fina ngalo malangono o le to te leo lau musika e ala ili ili po karamele ei ai ia ia ui e oi tu le leio le po karamele ma sa o le ei ai pi o koe lu i me i kako musika o le ka inga o pese o le usu inga o pese ia pi o koe faa au le lei mai pi o koe lu i me kako koe faa maongi fai faa e fai le kaling ia si vanga ngā ai, ia le kū le le lei o ngā, e le ngā kang whaikio isi ka unga upo pesi. Ia mā oa pasao sao aile ade a elis kanga ka elis kanga ka pese kanga wa ave i o musika isi ia ma mawelan kupi pa unwa i ku lelele ai ka ua ke fo isi po karami pi ko e lui ma e le au musika e faifa le lika anga o pese o seang o le usunga ma ngai e isi
0: Man nei lo fina ngalo leo e fou fou ilo wha longoa ti roto te leo tato artists mua whaili o le whaitiu a whaitiu e ofu iau e ei tu e ae o te whiwhi ai e au ngā a e fo i vaenga mako e ule e misil whanga ino le ngangana a le maa nei ole vaenga leo e sau nomo e fau mui o le o se lu i tau mo tato a meise a ti lole e sila fie e leo se a Christian ma e sau in terms of le mix o le mix ale e ae mako ai spoki a tonu o se o se a vanoa lea mo tātou e toi whae ila fo ili tātou mix toi whae le leia le pānei o le vaenga le wai whae so mai whae mui whae aftai mo le lātou e leo silo fia vaengo tūlango tātou tātang au gigs mo le tua pe ma whae ina whae ilo mai mo le nofi silo fia le tātou tūne toi whae manatu pe a mai le tātou le tātou interview ya tua tu le vanoa e sau no la sunga e sau sau no tu langa po fe ma waita tu tickets al time fo ya mata ita tu tatang malanga falwan
3: ye pa fta ila mo ro sili ye o tu langa ro tu fa moi moi le so a la so tsa ya o res for really of the solo of tu po ye o la fa ir tsa tu kun se ti mo mo ile i mangili Central Community Hall ia a o tūranga i tātou tickets ia o loo sēlinga ili online a visile 685 to the world .com ia o nāe e mawai a tātou tickets a fui o loo ava nore tātou dōseo but it all depends on the capacity
0: ia
3: nga ia fui e faisi ila iti tūra tātou space
0: ia
3: e fua lava ia tangata wile ili dōseo I angai tikiti e tau dia le tūlanga tatou pokalame i le poa tae au ia e afu e tare ono ia o tatala ia le faitu o mo tatou VIPs e atu e meeting greets ia tatou faidi ia e afalo le fitu that will be our first song o tatou pisi mua mua e ta ile 7:30 a forfeit se ia pa ia le tu la es fumal lu ia o te tetton e de o te le fa mo mus ful lu on e fo fo e ta pe na nga fo i ke mi ko pungi le a le hol ia pa to le o te mi le 7:30 ia e fa lo tu ile i ta to tu nu e mi se wompa o le vave e kua.
0: Charlie.
3: Vave e kua. E kua i do.
0: O ka kou i ni me whinga le whai o le last minute. E ku whai mea ku use yo a kua whape. Pei a kongo usu i whakosu. A e so aku. Ai wo kumu. A ole nga. E so aku. Ai wo ka ape mai kua i le wha moe moe. Sa o ile. Sa o noanga le usu ya e sa o wha moe moe sa moa. O le afor fitu i pa o i ka kou. Afor fitu o le ono e talai i al whai toa mane anu. Tapena pena, tapena pena. O leo weekend tātou, o leo foio o malama o sui le taimi. Malama lama le fiafi, fai maalia, o tapena ngai. Afa ane le fitu, ya ae. A wane misia se vaenga o le konseti a le Pacific Love Band. Mo au ki lani na, that's for Auckland tomorrow. Ae le tatou ainge Wellington e sao?
3: Ia, wafetai lava mo le wafesiri, ia o tatou. O le tatu sketu are o tatu pukala mea le e mo au kilani nei. E ovo i Wellingkongi e meseo Hastings ma Hamilton. So o le same program are mo le mo konsati uma. E ma whala o lava.
0: Ma lofa aftai. O le tatonu le ua lamlama whai o le tatu whasom le tatu tono noa ngai nea fiafi ae e au pena tu atu leva noa tono lo iai uo maainga e au tapua i o loo tapua i au tau faiva e tu atu leva noa e moli ni alofa anga i ainga ma woma pa angolo tapo i mai. Iona, fai oi foi leo tatu talanoang e nea, fiafi male ngang faluan?
3: Ie, waftai lava ui mtangi. Ie, e, ole nei te, ie, e, momoli atua, ie le matua ngon faftai, i de auso 685 to the world, le uso ia Melvin, le uso ia Philip, le uso ia AJ, le uso ia Tuki. Ia o peo o ila tau nei sa tau mo faya lea wha mui mui. Ma maa fua i ono matau, ono maole nei i avanoa, matau te tua mai ma wha alau tele na matau. Ta reni 685 to the world, ia o alo fo ima ta ma wha anau wa si o tatua tunu. Ia o loo ta mo faya lea nei, nei fo iau au nangan mo nei o tatua tangata musika. Ia, vele nei taimi mole tua ia lo wha anga. Ia mona yo matu aingi sa mo sa ustemi ia atu ia lo fango o leo so nei ia na yo matu aingi sa mo o wom pang ia fav tai mo ta poing ia ta poi mai se ia lo fai var ia utam fana ia war fa lo tele ino le ia lo fa mai lady ia le ngata ia lo fav tai sili te mau lang ita lendon musika o i fo mai yo matu tangat ia a wāre tau singo na yō mātou āeng. Ia, me sio no uma i kāle sia. Ia, whaftai lawa, oi mtang.
0: Aro. Tua. Whasolo mea anu whaangu raka i a reo maula wanoa.
2: Lau de li sia
0: kata. Ia, lau mea ale li sia re.
4: Mō mōna mōri whaftai li. Na yu so i a sā rātou tāpena inama. Que me sinna le ni fa mo mo le u to o sea non fa ta un ule mo li an tolo fa an ai ai na un mo lo fa mo mai sa mo e le nga te sa mo mi se fo il ni tu ia ia fa man yo le tu e la u tu ta po inga wa ma tu ta ton io lo u tu no fo ta lo ma ta po ina ia i umanuia le ni fa moe moe ia male ngang fa alo halo fa aftai
5: ngang fa aftai na yuso ia na awala mai fo ista fa tisiga nei tu la ula tifu elu fa anga ia ai ia umalanga fa teo na taptapu ai mai sa mo ma fo ima si ima i fo isa mato fa ili ni fa moe moe ni mo tifu elu fa anga ia ai ia umalanga oro fa teo na Parongrongo mai nei lea tulu Lianga e pui e support mat from a boy. Ia mun vina e fia?
0: Aro, aro aftai. Lio.
1: Mana tol nea fia fia. E lo mna tu o la to uma lava sa fa peo na nga patia maoloia i le tau mwhainga fu ele nei fa mwe mwe. Ia e mwoli atu le nga ngol fa aftai fa penao na mwoli atu o matu o lo faanga. Tono le nei atu no uma lulu ia a fai o. Mai mo mai nisi o nai umato a inga o wō mai e masani ele ngata i leo le loloa o sa moe tono le nei atu no e muri atu o mato o lo whaanga whamana tu atu tato wha moe moe tai au tato whenua e leo ni me maua a ole maftanga ole mesili leo na taua nei umato a inga sa moe nei matua o whanau ia tai toa lua o tu i mai le muri panga ia alu mai ase i tau mwhai lau wha ile wha tau nu ono na wha moe moe ono tato to e whenua e ilia mara la va o tou de sukalaki o ni ngato ni ane e peapi
0: alo, alo waftai
2: waftai, ia mole atoa o lo whaanga ni o mato wa inga tap tap wa imai ia o mato maranga mai fwile ni wha mai moe ia te tono o lo manuia o tou o lo manuia fwile mato whai nga maranga ia tap wa imai si o mato tau whai atu ni wha mai moe tāua ia nei a inga o lo o lalam papa au ni ne tunu ia ma wō mai masali ia ma te te talo mo le nganga mo lalo a fio mai su mai tatu fia fia ia ma si o tō mo le ma wina fo isi tau mwhainga se mea wō o ieri tau mwhainga ala wha ili mai sāmoa ia tatu fia fia ila so a tae au ia ole ni tu la ia mo le fo ilo whaanga ia pa maru si au fo le ne fia fia ila u fiongoro tu mo le fo umi fo ilo wa fia fia ia mo man wie telinga luenga ni fia fiuso
0: ai
2: ia man wie da poinga sa mo
0: ai sako
6: mole tu la fanga te lu ko sa mo ia le se ni ri ye ku mang ai
0: Ya Pacific Love Band Okilani That's what I am. Mangere Central Community Hall. Oleaso Tonai I Porirua Legend Sports Bar. Mula to lofa fongo mai Wellington. Nai Porirua. Ya ma Waikato. Oile ai le mo muli Waikato. Hastings. Mula to lofa fongo mai Hastings. Mohawks Bay. Levin. Ya ma Manai Vaimena. Totona le solua. Le sono o kitopel vai aso fo le Flaxmere Community Center. Ya on Taulunga le. Ole tatu atua ale Pacific Love Band I Hamilton ile aso valu ole verso fole stofi le aso valu okitopa Hamilton Working Men's Club mo tatu tickets I lungo le upenga ta failangi 685totheworld.com 685totheworld.com e mo we tickets e mo to sales I famu mo le le I would famu mo le to sale I want family more to say you why you got family more to say you yeah la tu to yeah la tu tu yeah la yeah la tu fatal tality me o mal tatanga ole movers on the ticket keep an eye on social media ale pmn sa mo mo la tu fi moz ever no et man malo el ticket keep an eye on our pmn sa mo facebook and instagram for your chance to win tickets over the weekend as well as molevaya so fo I want to me name when we tell love to tell me le finga malanga in new sila ya fa fa tell you no to to no mai to le ma fan fan on o okilani le person to the makwa manurua to no le to to mai male mal ma fan fan mi sa mo le ma to sa pie ne ile ma ma fan fan man we tell love ya tapenanga mo fa mo mo ta ya fa ta si le to la ma to tapo ya to mal fie fie Ya sao mauli el fa moe moe le uto iva minute o Natalia ole tu la eono 9 minutes to the top of the hour our news bulletin coming very shortly at 6 p.m. But finishing off with the classic from Pacific Love Band ya e fa maia tuai ya le tatu purkalame I le nefiafi p.m. in Samoa 685 show 531 p.i.

to sports o to tonga i tala o talonga ele nei fo i vai ngole fiafi to e se fulu minute ona tale o le tu lai se fulu le fasa sanga le tato to no fi mo tala mai au ni si fo i o fa poponga e unga pe ona i talonga e me se fo tapena tu vai ngole ne vai aso a mai a ya tala ta longa po to tonga tala ta longa ne fia fi ya no ta ina le se pese moli mana on tuai ya olo fa nga moli a jo tama ya le ftalenga ya fotanga ya le finga ya malai fono ya pe ona vala o mali ne fia fi fa ftain ma futa mai to de ma matua ya male pese moli ta sanga pe mo a wele ya noa uma datu tala ta longa ya ona ta ina tu le ole pese le e moli o lo fa anga mo moli so ta ma pe ona ma futa mai le nei vai ngole afia fi Ole au te mua atu, ile nei vaingo le fia fi peo nei o to tonga i tala o ta longa. Ile aso lulu ama vaya tu nei aso tolu se fulu o se tema. Lua afe lua se fulu ma leono. Le asa tapina i le tato under 18. Manu sa mo boys. Lalo i fole se fulu valu tau sangal ma atu tua. Ia le lala o tola lo wina atu. Le lisio tato au. Le asa ta wina ta longa le aso lulu. Le asa fe tau iei male au a li i mai i kaletahi. Male kingdom of tonga. Prop number one. Ole pou numero tasi, ole sunga ia sikiwao, Penitito Samoa. Huka, ole huka numero lua, ole sunga ia Robert Grayton. Ole tato pou numero tolu, ole sunga ia Ferretti to Ai. Luka numero fa, ole sunga ia Charles Palvo Tivani Wolf Masoi. Ole tato kapiteni, ole sunga ia tou... sorry, Peleti Poasa Papali. Ya Olesia Tato Loka, Olesunga ya Jo Wati, Waita, Tusipangi, Tusipasi, Nga Ono. Olesato Flanka, Olesunga ya Avatar Grass Porter. Oletato Valo, Olesunga ya Remy, Remy Fitzemanu. Ole tato backline, bole tato backs, under 18 Manu Samo boys. Ole halfback, ole sunga ya Holy, mai nifo. Ole tato first 5'8", ole sunga ya faiunga mua fei titi. Faiunga mua fei titi, titi faiu. Ole tato first 5'8", le na. Ole second 5'8", ole sunga ya Junior Agustino. O le tato midfield center, o le sunga ya Solao Ongesaa. O le tato wingi, o le sunga ya Wesley Elisara. I malisi tato wingi, o le sunga ya Philemone, Philomena, siosi, ma le tato fullback, po le sfuruma lima, o le sunga ya Johnny Kuresa Tawalai. O le tato aufa leo leo, a feo lolo aliso le tato aufa leo leo lea sa taoto wae ta longa ya atama ila loi for se vulvalu tu sanga. O ila tau lale nei, Samuel Frank Jr. Joseph, a sunga ya Robert Charlie Ofele Kolio, a Cecela Roy Malai. Cecela Roy Malai, ya leisi ya tato aufa leo leo. O le sunga ya Yohane William Ponivalu, O leisi faaleo leo le sunga ya Molimau Malautea Salatautai na Tutongi Filippo Tipi A Leni Niulevaea Lautaimi Lautaimi ya, O le sunga ya Jali Niuia Maroni Lasalo Hopati Junior Pio Isaac Junior Fetuwai Alopopo Tipeni Fuimono Ainga le Misa Ainga le misa se anga fafou, Yohane Viliamu, Taki, ya malesunga ya Hans Killain, Sitivi, Pauli. Ole lisile na ole tato au, under 18 boys, peyo na alo atua ili lato utalonga lona lua. Lea sa fa atino ina ili aso lulu wa mavaya tunei, fa ila ele imawaso wa vanoa ete mai moa ili talonga lea. Olo o ilungo o tato upenga tafai langi, yale fa moe moe fo ipeyo na yai. Na tau na yai la ale, yale skoa o tato utalonga lea. Tonga under 18, tolu sumatolu. Manu sa moa under 18, tolu sifun malevalu.
Ya, malo, malo ina yusulaiti, alum tamfana ule tunu, ya pei ona moli mawina, ya le manai ya ulfati nongo le talonga, mai ya ile fai unga, sawa ile amatanga le talonga, misalo itane le afa, ulo fi nawa hatunga ite usaili, ya solato ai, ya po solato usawvoi, ina ya kolosi linga skoa, ya ono le malosi ula anda itina, antato au samoa, ya moli ilfa malo, Ya ina wa taunu ufo ili taunu unga le leile tatu talunga tolusu malevalu tolusu fulu maletasi ya ayo li talunga lea no man malo ili tatu under 18 boys. Ya o vaenga longa lona lua vaenga lona lua peo na iya tatu talunga le nei vaenga le fiafi tauna ufa ilo le aso to na inei aso tolu o kitopa lua afe lua sifu maleono ile afor sifulu lua ile awauli le aini au fuafuanga ni fata taunga fo yo le fiafi yo le aso to na inei ya tatala le vanoa peo na iye jamusanga fanga solo au kila ni Samoa Auckland Samoa Rugby Football Union ya maleta musanga lona fitu ilona vai solo na fitu la fa nga solo ai ta longa mata ina la nei lua ile afasful lua ta alo ai salani male nations ile ta longa fa tino le malai numero lua la ta alo ai le united brothers male au no fa ali ya pauna vai nga ta uno fa ilo Ya pe ona ye ta longa fa ta uto mai ele tato yuni la kapi to tonu lava au kila ni tamaki makoto ya ole afu foina to ta longa ye lua ile aso tona ai le afali tu la se fuma lua awane ngalu afailo ini afu fanga ole ne stona ai so ane mtalane au ya e vane fo ile ahinga ya e mafuta ma tap tap wa ifo i ai i awa tato la alfanga isamoa O nisi vaenga o te whaeilo a Warsil Fiel tatu o tunuu o lea so, sorry, o le vai asole nei, na tu ua ele au kilikiti e tamaa itai. Samoa Women's Cricket Team, kilikiti pālangi. Ia le tatu o tunuu, ia male fionga ile taitai malanga, ia mesei foi, ia tatu faya o ngaulu. Malanga tuai mose tasi o taamulisanga taua I le lua vai aso. If I didn't know in Malaysia, masalo lewa kick off, yeah, po vava yetu fo ipol fa ingon nei vaya so, ai ol vaya so le nei, le na tu ua il fa inga malanga lea, ali tato au kilikiti, yeah, ui mai nei New Zealand, ba nga yetu lava, yeah, Kuala Lumpur, ile lea so lulu. So lulu lea sa fatino ina ili fainga malanga lea ya au lea la uamau wa maita la utonu umale manuia le fainga malanga le tato au kilikiti pardon me le au kirikiti e tamai tai masio tatu utunu ili kirikiti palang ya malo o te ilo foyo la antutul mata ina tatu pol kalame ale to osport I unga ya pio na ifo itamu fengal tatu au kirikiti e tamai tai This is my place, my zone, my own world. Nisi vaenga o te whailo. Ia wafo tisit fia tatu utunu. Ia o ta alonga o le neiva yaso. Pei ona sila fia, ia le faa ngā solonga fo'i o le tato NBC, ia ile nei vaiaso ua tato Savalia. Ilona vaiaso, se iwa vaiatu po le ala vaiaso le ua yei tato, ia ile faa iu umayai o se tema o le amatanga o ketopa le ua tato yai. Ile vaiaso lona se fulu le nei. Il faa ngā solonga fo'i o le tato tamulisanga ale National Provincial Championship lua fil was fumaleono. Po le tamulisanga faa itu mahalo I tono New Zealand ei. Ta longa ile sotofi, ile so, le sa faa tino ai ya le ta longa le leva o tako ma au kilani. Au te fifi faa ilo atu ma ufa no fo'i faa ilo atu. Ele itaula wa faa mwe mwe au kilani. Tato au le tamaki makoro. Faas fuma liman man malo ai o tako, ili faas fuma le lua a au kilani. Talonga na le neiva yaso. Talonga ta pena mo le afia fia tae au, aso lua o ketopa lua filos fuma leono, ilo na vayaso se fulu le nei talo na fanga solo le tamri sanga, o le anta alo ai Southland man Northland. Mia, manaya, manaya talonga lea. O le afatino I Invercargill Rugby Park. Ile aso tona I, angafua nei, o le aso tolu le o ketopa. Talonga nei o le whaatino I nai. O le ata alo Manawatuuma Canterbury I Central Energy Trust Arena I le awa uli o le astonai.
Counties Manukau, Mahawks Bay, Fatino Dalonga Lane, Malai, Pukekoe, Navigation Home Stadium, ole aluina ile talita, olo o tauli maina nei, e Counties Manukau. Olo no winga, le fia finingei, e le o mamoele le Counties Manukau. Mole, Silvia, le vai solente ne ino se ia talita, Counties Manukau, maia Northland. O te whaatua le eise vai panoa Pukekoe, a toa, e le imano lo i le fia fia o le community e Pukekoe, ya po o aukilani saute foi, ya i le tau au inai o le talita, te milane nei, o lo o moe mafanfana ni talita, i Counties Manukau, ya o la anga e tu Hawke's Bay, e lu i le talita, i laufanua lava, ya i totonu o Pukekoe. O le... Talonga so oila sto nai hanga fua neo le ata aloai waikato ma Tasman ili fitu ili hafiafi talonga leo le afatino ili malai lava ili FMG stadium i waikato. Ile aso sa o le ata aloai taro naki ma le aure la mua i Wellington ili lua ili awauli. Ole talonga so oai taulunga ai talonga le neiva yaso fatino lea i taulunga domain ole ata aloai Bay of Plenty ma North Harbour. Ya o talonga na dato NBC faitu malo wa fo sit fil dato to no be on fanga solo e foi ile neva yaso where am i don't know va ilo ta tonga dato valu pito ilunga ya ile ta musanga NBC o lo ye tem nei numero tasi no fapa numero luang canterbury numero tolu northland numero fa Hawke's Bay numero lima otago numero uno waikato Numero fitu, Taranaki, numero valu, o Tasman. Ioi. O tato valu pito lunga lena? Ya, o tofa funga mai. Su tasila la e ta oto el tato au county, au kilani. Tamaki makauro. Ya, es fun malua tuai, counties manukau. Ya wa no foilo ya satu ya ma fa funga fo el tatu wo tuno i unga pe ona ya ta longa fa va ma lo i le va yaso na va ya tune le sa o to moli ma winai le ta longa ma ta ina i le va Australia ma Africa i saute ya o se tala fa fi fi ina i le malai kangaroo ina wa tali Manuia le fa moe moe, ia le au malosi, ia le walapi. Fa sfuma luan manu maloa ai, au sitalia, ile tolu sfuma le valu, a afivika isaunte. E o mai le so, fa toa umoli mawina lava leo se talonga, ua oti ala fe so ta inga, a fe so ta ilo le telefoni le lafali, ia mai eo lo ilunga, ile tatu TMO. Tele lava, ila tofu i ufaasia, ile fatino ino le talonga, ia ae malia ia. Malia ia lea ilava msesio tatou na o oitono malae fava malo. Ae, ole teimina nei, ole tirutilo Australia, ole atuli mataina talonga leaso se fulu o ketopa, le vaya se fou, ole ata aloai malau. Au manosi, au te ronei, All Blacks. All Blacks, ya, ta pina pina la iolo, tersi All Blacks, ya, e mesi ai, le au malosi, ale wala bees. Se ifailo wa sin tala lea ele au le nea Australia. Australia, o le ta pina nga Australia le va va ai to to adu yei. Ona, o ila tou o le atali malo, ile ipo le lalo langi le tausang fau. O le ala lea, Sa mai tawai le esi esi o vaenga o le fatamu enga o le talonga e le au Australia. I luma le faweti, se e mai le lainga i tua, i e fesuia inga tu langa o tama e le masani ai. Ae sa mata i tu ina lava, la ua lunga i Australia, le lato utapenanga, o le a lava le metupu. Pepe mawale, e le ngangana lea e a e lava i halu matupu langa sa moa. Fai mai, go with the flow. Ah. Se e ai le malu o le tai le nai te whenga iei. Se e ai le malu le na. Ia, po o halawa ta penango le vai aso. Ai na o lawa ile le aso le talonga lea ma Afrika i saute. Na ioe ma amene Australia la atoute le mawhai lawa o nga dominating le maha losio le forward pack. Po le lenga i luma Afrika i saute. Le hala lea. Ioe le tele au sala. Nana taua o le sala, kusi lima o le kapitenia Afrika, o le skalamu, o le nuinga, o amakawinga wha akurfo wiki Australia. E le ngata o le mamafa, ae o le ese yetu inga atino ese, le au Afrika i saute. Le la sa, taunua taunuunga, manu manu ai le au Australia.
ma nei el fa tau tongon talonga e ui ana fai fai masioki la Australia ai ole me moni ai na ma nei a le tapinanga Australia e tali tali ai ya le se e mai fo ya fu ke se te no mai ai ya ona fa pupuka ka ko ya i ole malai afrika sau te ai ole talonga na le la tuli mata ina to tele aso se fulu o ke topa ole a malanga mai loa Australia ile tatu malai fa va malo I Eden Park, ole a fatino ole talonga tele lea ma Australia, ya ole talo, ye tau manu fa moe moe nga matape na manatua, tele le au la vevea le ye nele opleki. Ya ole fuila amata ituina ni tatu por kalame, po fea la ole alilifa ilfina ngalo sunga le lifa ya onga, ya wa foi, tape na nga mole, a tali nga malo, ile malanga mai o Australia. Ma e ta longa lele a se fulu o kitopa. Ta pena leo le isi tatu ta longa lona lua ile a se fulu malfitu o kitopa. Ta aloa ifo i lea o Australia Maniusila ile Arco Stadium i Australia. Ia o ta longa napi ono o failo International Rugby Games po ta longa fa vau malo. Ia ole aanga tu iai ia le tato au tele ile nifo i vayaso. Ole a tau lunga atu I le ni fia fi le to sports po to tonga I talo talonga. Ia le fai loa wilo ina fo I o le au filfilia manisio fai longa tau o loa. Pei ona I le po ona po o se tufanga fai longa po le tau lunga ina fo I o I unga. Ia o tau futulinga ale laka piliki po le NRL. 2026 NRL Dally M Awards. Pe ona yei le po ona po. Ya le hafo isa to tele le tunu sa mole ma wina. Ya ala utamu fai e to lau lau wina atu. Ya tu langa fo I pe ona yei. Ya ta penanga mafa manu yanga. I le po ona po. E to lua ta tu tamata alu. Le sa maua le avanoa e tau vaha fo inisio categories fo I e o le Dally M Award. Dally M Award o se tasinei o tufanga fa ilonga tahaua Pito sili fo yona tau ai to tono la ka piliki ya wae e au te lenga uma iai au uma sa tau wane ta mulisanga ya mese fo I tamata alo tau sanga o sui lao tato New Zealand Warriors lea sa maua leva noa e filia I fo inisio categories le pona po o le sunga le tato ka piteni none other than the man James Fisher Harris the man Fishy Ya, yeah, mese foi le sunga ya Wayden Egan, ya male tasi o halo le tatu tunu le sunga ya Aaron Clark. O le tatu fai ya unga unu le sunga ya Andrew Webster, le foi sa mawala na fai lunga as a Dally M coach of the year. A e manu malo le sunga ya James Fisher Harris I le kapiteni o le tausanga. Fai ya unga unu o le tausanga, manu malo el fai ya unga le tatu Warriors, New Zealand Warriors, le sunga ya Andrew, ya ae si amu ai fo I ma le tatou kapiteni o le tausanga e le sunga ia Fisher Harris. Ia pe ona iei fo I e le tau futulinga. O le sunga ia Daine, Daine to au piki na manu malo I le teko of the year ia o le tatou fulpiki, tatou numero tasi le sa iei ia I le tatou au le New Zealand Warriors. Manatu mai le tele, maleano noa I, ia o tato failonga taua matau oloa. Tasial failonga tutul no to tele, o tam ta alo, o le tausanga, po le tali e middle of the year. Ia, mo le silfia, o le ua, au sia le sunga ia Nathan Cleary. Nathan Cleary, le ua faa, faa paleina, o ia o le tali e award. Ole NRL luafe lu se fulu male ono. Ile ono se fulu fitu ai o ai taluna ia ausilia. So o atu ai ile sunga ia Braden Trindle. Ia lima se fulu na ai. Ia male sunga ia Dylan Edwards. Ole fulu peki fui ale Penrith Panthers. Ia o tatou failunga tahua le na. Ia sa mau fui le avanoa. Ia moli maua ile tatou tunu u ile po ana po. Ayo nisi la neyo alo le tatu watunu un. Tau ono ufailoa some of the Samoa pioneers and legends and some excellence awards of the year 2026. Legends and sometimes very soon and also pioneers of the game in the future.
O alo la nei o le tātou atunu o pei ona wha amanuia ina inisio wha ilonga le pōna pō. O le sunga ia nau fahu white o le prop of the year ia po le pou o le tausanga ma ele ang o le Sydney Roosters. Man tua fo o le sunga ia nau fahu o se tasi o alo tonga ia iei fo ilona pito Samoa ia iei fo ilona pito New Zealand o ia fo ilo ta alo le au wha avau ma loa New Zealand o le Kiwis a wale anga ia tu lipo lalangi. O ia la lea sa mawina fa mawina le fa ilonga o le pou o le tausanga po le prop o le tausanga mai le Sydney Roosters o le lato au foi lea ola sa fanga atu su nga sempini. O le sunga ya Aaron Clark Lock of the Year New Zealand Warriors tasi nei o alo sa moa ya sa tongi foi se maa i le au o le tatu o tuno i le toa sa moa ya le sunga ya Aaron Clark se e atu i le prize giving po le tufanga failonga ale awa tamaitai ile tupa tamaitai National Rugby League Women's luafi lua se fulmale o no o nisi ni o alo le tatu o tunu sa fatmanuia ina ia inisi foi o failonga pei ona mol mawina le pon po o le tamaitai a Mercedes Taulelei Siala Rookie of the Year mai ile awa le Newcastle Knights ia o leisi mai tamaitai o Sarah Tongatuki o le prop of the year mai le awa le West Tigers. Ia, ma le tamaitai ia Evania Isa Ako, second rower of the year, Gold Coast Titans. Ia o alo nā ma tamawha nau le nā o le tātou tunu, nā ua tuu sa o atu luna o tātou penga te whaelangi, ia ua fōi tisiri fia tātou tunu. Mā lō, mā lō le tautua, mā lō le finfinau, mā lō fōi, ele sa ili mā lō e alai whaanga tamba o le tālonga lakapiliki. O le vahenga muli muli la, te yo na silifia, o le aso sa nei, o le atatoa nga ia tua ilo, o le suenga siampini, o le nei tau sanga, ia pe ona ia ile lakapi liki, NRL 2026 Grand Final. O le mole silifia, o le o awia o sawhanga atu sunga sempini o le nei tau sanga o mō tamaitai o le ata alo ai le Sydney Roosters ma le Brisbane Broncos i le aso sane i le afia fi whae le afia fi le ata alo ai i le malai Sydney Arco Stadium o na soo ai lea ma le sunga sempini o le NRL po le ta mtsanga li i grand finale le nei tau sanga le ata alo ai Newcastle Knight ia ma le Sydney Roosters lua awa Roosters ia wa sawa sunga sempini o netu sanga awa lii ma le aunta mai tai ana ona o tala tala o nisi o tala anga foi ia o le va o le night ma le Sydney Roosters i le tau sanga lua fe e le i sunga sempini a ena semi final ai le au ale Roosters ma le Newcastle Knight taimi muli muli lea sa feilo a iai i se sunga sempini au ne ye lua au le Newcastle Knight, male Sydney Roosters. Peter Iane na faa mutalia ina le moe mitinga ale Newcastle Knight. Ina ua manu maloai. Manu maloai le Roosters ia ile la taalunga na lua se fuma leono ile lua se fulu. Ia male saufanga atua ilava ile soenga sempini ole na fo ita usanga. Ole faitau lia la o tala faa solo pito ole nei fo i soenga sempini. O se taimi mua mua lea. Mai le lua se fulma le lima tausanga o le aha saufanga atua i le au ale Newcastle Knight ia i le tiso ngā siampini o le neifo i tausanga o se fiafianga tele nara ia i alo ia me se fo i tō tele o nisi o alo ta alo le kalapule neio Newcastle Knight ina ua maoso la hata ua vanoa ia e saufanga atua i tiso ngā siampini o le neifo tausanga ia fa alia fo ili fa fifi ino le sunga ya Andrew Johns ia mai le Newcastle Knight ia ono le tele o tau sanga sa tau mwhai ai a o lea ua tau tau lava ia le la tau moe mitinga ina ia tau nu ua le sunga sempini lela ua mai tau watu ua ta pena uma awelua nisi o alo mta mwha na wale tato tunu lo ta alo mai awelua ma o lea atali tali ia fo ilia ma le sa ilingo tato tamata alo wale to sa moa salula ma he alo suenga sempini lea sa maua lo male mautinoa ili nava yaso ia le tato to sa moa ia me sei fo inisi o au ili ufa lawilo ina determine o le vayoso fo kick off World Cup
pe mai alu tamiti. Nisi nao, whapoponga i talo talonga, wafuri si fil tatu utunu, tau ina ia manuia, ia lau tapo inga. O ai lavara nae te tapo ia manuia. Ia manuia ala tapo inga. Pau wao lea, awa nge ngau kile sisi nge mea. Ioi, e peti peti inga wao, ioi matati tonu, tele iole au peti peti nela ia inaik. Ai manuia tapo inga, awa le NRL, awa le Lucky Uni, ia mese foi nisio faa ngā tama lo alo tu iai, na ia tato alo mtama faa nau, a vifua ala tato utunu, ia manuia tele tapi nanga ole nei. Ma yaso. Leo was here, Maltato James from Malima Minu, Tia and Eli to La Hiva. Well, fast up someone, Tato, to know. He had double long eye to a Tato, Total Sport in the name of Yafi. It's a pissy, I will offer twice your demands have a lot of my. Yoi, a mayal on the man, onga, ta mayal pissin and I let my tail and now, Julie, yoi. For my upper pissy, pay more, Uele, Noah, Maya, Julie, I will offer twice, yell my foot of my shoot to ma, ya malifono for tanga, Eleni for e, ah, Fiafi.

Fatali mai la oe. Nisi o fatunga mpespesenga malesunga ya mauto tasi. Ya mese foe ili tumaita ya matalenda. Ile sefulu malevalu wa yume nute. Ona tale ole itulae sefulu fasa usangu ole tatu utunu ule nevangu le fiafi. Ya fa malo fa aftai foe ili fatanga ino sa matu tautua. Ya o matu fa fifi ai foe ilo otoma malu. Tata hatu na ya tatu fatunga. Ya o pespesenga o vi inga o nute itasi. Ya fa fifi ina ifo ilo mwa fiafi malo le on sa ife o mga luenga malo fo ili fin finau ole ni fiafi ole sa fa ilo manino ya ile vala wina ifo iyo se fso soani la vea i emergency services na awina atu se fso soani la vea i nei mai leo leo fui mu ma fo mai ambulance police and fire emergency fins ole Se tasio fafitau li tupu mai ya ili tato pitu nuu i papa toi toi. Mo ila to o lalam papa au i papa toi toi. Failua mai se tasio Satini, Counties Manukau District Police. Failua mai se tasio fa lave lave sa lipoti atu pea male luas fu minuto on tale li tu lai fitu nei fiafi. Ai o se fa lave lave matu ya. Ya o lo o awina tua ile sosuani lave a ilia. Leo leo me se foi foi mo ya u fai lo mai le ne fia fio lo kava u mala ta poleni ya va en ol fa leo lo fa tinu ina ile la via ile leo leo se te mio ilu mo na fa manino le po le hatonu la vale mele tupu po le hatonu le mele tupu ya ile fo e pito no o papa toto a fa la na ta la la mai papa au i papa toto de ne fia fi ya o au mai foi ni la pata inga li im te mai tai malo le malo ia ina ia alo alo sa ma le au mala lea i le pitu nuu papa toi toi o lo o yei se faa lave lave lo a Cambridge Terrace Cambridge Terrace le ngole au wala ia fa ilo mai mo tatu tunu ia ina ia fa o ngā neisi au wala ia wa fo fe malanga ina le tatu tunu ia ono nei fa fitau le lo tupu ia i se tatu pitu nuu o papa toi toi talo sia ia Eliseo, Eliseo me fa poli nai tatou, Paula va le matu tatalongo, ya la pata ifo il tatou tunu ona, oni fa fa lava lava lo tupu, ya ise pitonu i tonu lava tamaki makoro, po au kilani, saute au kilani nei. Vai ngamul muli o te fia fa ilo wa sil fia tatou tunu o, mo le sil fia, o lo tatou yai nei vai liu, ili savali nga ele ngata o ta penanga lota maiti, mo le vai aso fo, Wala me monia ia, masalo le temine, ele itu ualava a o nga mea o lo fatino le so, ele nei fiafi ia i fale o maota o nga aluenga, ia misi fui fatisata itasi, tape na nga fanau, mole lato aso sa pae. Ole alo antua il vai so fou aso sfulu male tasi o oketopa ile salva so fou ma ele salne ia a o yeita penanga ole lota maiti mole vai so fou o lo Ia i fwy ili sa'n falinga, ia wale anga ia tu mwle fenga pa lota ole masina o novema. Pa lota tele New Zealand, New Zealand General Election, Saturday 7th of November 2026. O se matou faa ilo la, a wale silfia di tatu tunu ia, ia wafo tatu sa'n falinga. Ia e mata i tu totoa, po oai le vaenga, fa upu fai au hai foi le li i pule te mai tei fai pule o le a ave i ei lau e kisi ia wae party vote ma e ana e finfinia ia sui fai pule te mana o e tu i tangi olo tu mai le foe a walo i tu malo ia i ei foi le avanoa e te palota i le pati ia o le aso valu lao o ke topa i le awauli o le afa peona tapuni ai ia le fa lau i loina o i la tau o le atau ina to le atova tonu lavo New Sila ile aso luas formal tasi o ke topa o le atatala ina hai le palota ya mai atunu mamau overseas voting stats ile aso luas formal tasi o o ke topa ile aso luas formal lima o ke topa o le aso muli muli lea mo le enroll ya itato o lo itutono New Sila name
ya ai ole luas fumbleo no kitopa ulo fata utumai ya mo palota mo mua mo ila to e mafayo na palota ya ele i o watu ya ile aso fitu le watu fainda mo fainga palota aso ono novema ole a advanced voting and campaigning int lo no winga fa mutaina i loa ya fainga palota fo i mo ila to lo o wa mantua ese tato uma o ila to mo faino palota mo mua ma ila to ele fa tanga ina se vanga na ile aso wa to faina o le ala ya o le aso no e fa mai ai ya ma tato fa la wilo le aso ono le na o novema aso fitu lo novema tatala lo ma le tato palo tatele. That's the election day. E a mata, ya tatala mai le iwa le taiao se i yo o lava le fitu le fiafi. Ya, ya la tatala ele tato wa manoa. Ya mo le sirifia, wa tato pati o lo fata oto le teminei. Ya wa tafutulinga lea mo le fenga palo to ne tu sanga. O le National Party, National New Zealand Party, Labour Act, Greens, New Zealand First. Te pati e te Māori ia olo fata o mai ia tatou pati ia manisi voe pati la iti ia masui tuto tasi mai lātou ai mōri si te fia o te tatou tunu o le faa o singa kaha linga lena e te sila fia ai ia le sava linga lela a ngai atu lava waleu amata o ketopa manatua ta penango la sao te maiti ia ole grand final ole NRL ole sanei ia ole mai se foi ia le faa ngā solonga ole World Cup Oli ipo lalo langi lakpiliki ili nei masina man masin fo ae olo o filo filo bo fa malu malu ma ye lunga ia li tato palo te tele jeno election to tono New Zealand tolu tau sanga mafatino ya ole fo ila ua va va yetu ya wa mata ta pena va enga pati va enga fa upufai te tasi ia la tau fa la wiloa ia pe ona sila mio e fo ile tele o maftanga le fo sa ya inicio va nga sa tau fa matali en toi le forums of general election forum le sa fa tinoina ile mauta sa moi mangele le vaya sunu te nei ya le fo sa mo se have no matu te malanga toi ya sa tali malo ai ya le tatu tema na ufenga aluenga ele katoliko e kalisia katoliko mesi tatu tema ya tiken sanele paulu ulunganga ya mesi fo isa awai ya tema patele ya father Michael Edmonds ya ma nisi fo yo le komiti fa fo ele tatu katoliko ya sa tali malo ile mauta usamoa awa nisi osuyo va yang fa upufai toono patisa awai ya ile fo i fa la wiloa fa iloa yo la tu tamali anga fa la wilo ai nisio ana va tau o pati o tau fituli ai fo a tau lungo lo lato nau nau te inga e tau fituli ya ole hafu iso lato sao mo le tunu pe a tu mai le foi nisi nei vaenga ya wa fo i ta uno ma tu tu tu o lalo ba tu tu wa tu yo au tafa ya wa fo i lo vina ngalo fe lui lui ya ia fa fe liu li wa ia le to fa te tala ma le to fa alu alu mamau Wai, ole me moni lava, o lau etisi, ya, o lau palota, o lau leo, o lau sao, ya, o ai lava, ya nisi o tamali i ole atunu ole a e tusi a awai, po ai fo ile pati ole a tu mai, wa e fina ngalo e taita ina le fainga maa lo, a wale isi tolu tausanga, o ila doule na, wa e la fotu i ai, le avenga la doute, foi foi ina fai unga fai mo le tatu savalinga. Po ala va fai unga fai tino, eta ita i lea vai tau, ma lea vai tau, tatu te hamo atoa umale vengalena. Pe mamafa, pe mama, ole filfilinga lava e fai e tatu. O lea vanoa tatala e fai e ilo sao, fai e ilo leo, i upu fai o malo. Ia ole fau tuanga foi o se tu tua lalo, e leo se fai tosina po, mo ala matou, matafa yoi o le ala leo matu te tata longa ma faa hilo le tatu tunu ta penanga ya mese foi le sava linga o le atatu fai nei nisi o vaenga tino mamau iai o le wa mai le tau le soifuanga wa mai mea tau se leni tupe mau e totono lo ainga o a mai e tupe tutongi o lo e faa tino ina i inea matangaluenga male matangaluenga le malo o ha mai taxes o ha mai tau le pensini o ha mai tau le foma e mai soi fo ma lolo ina o ha le tau o fa na wa onga e fenga ye to donwa o onga
ya o afoi tulanga pasene o yai ya le tupe maua o le tausanga ma le tausanga a o afoi ya le tulanga wai ne o silvia dadu do not kiwi shiva fa ma mafa fenga malonte tasi le taha uo le mene o kiwi shiva tupe tu ua ya wa nisi fufuanga vai ma mao le lumanai o me o mai te tiloai paid parental leave tulanga i me te fali housing o otali o mana onga ile tau mawhai ele whainga maa lolo i ele nei teimi a wai ele o matanga ruenga ia ni whaale tonu o iei ai o whainga wha wai o lo oa ngai atu malea pati o i lava la ele whainga maa lolo tulai mai o a lava la to whainga wha wai tulanga na e tau fituli uma iei matanga ruenga i sesel maa lolo vaenga uma nei e tilo tilo iei lau e kisi ma lau palota ma lau leo o saunga le mu ya le pitunu o lo e lalo ma papa awai o le leili tau tonga o tu la fono fa i tu malo o le leili tau o le soifuanga i lou i tu malo yo e tau soifuanga ma ngai ya lo vave fua mai e tau lo le menu le tau soifuanga e fe fringa tae le mavo vau o le me o le tau o le soifuanga cost of living ma ngai ya lo pesa o lo mavo vau e ha mai le tau o loa masan yai io e fafanga i le fanau fafanga i lo ainga ia o fa dinga falawa susu alaisa eling sai mingi to lo wale ngana me se foi fafunga anga le tunu o tungu le hava i lo fafunga le ni vai ngole fiafi vai ngo mana ete e fu fu ai la u si de sila ya ile tu la i mai olea ma henga male vainga ile fisu ye ingo tau o vainga na i tau ben singi ka u ka vale tau o fale tau o vent i o le tax i o fe u o ye tato ma henga umana i e fata o joa du yo au dafa e fu fu ai ma au ne ngalo o le tu a lalo si o tato tunu au ne ngalo au a lava ne ngalo ya te tato e ma fai fo i o na e fisili ngia Yoi, lu i fisili. O fea lava le nae foe foe ai ni forum ese ese pe ni faa lawi loo foe ia vaenga pati ni amalea po fea lava le pito nuune nae wai e yei ka lenda moro sinifia o loo iei ia faa lawi loo loo faa savali tu o tatu tu malo a fei tele o lau sinifia omi ane lau upenga ta fai nangi na sinifia lea ia po le alitei me tupu ai lea forum malea forum i fea lava le pito nu o lea lala mapapa awai a ole tu alalu a fei te awai tu langa na i tu fatasinga na mafaa lawi loa patile na lau tu alalo lu irifisili Yoi, fai mai le mauta wave a fai aonga. There's no such question as a stupid question. Tu lou le ngana. Ai moni ale upu. E le aise fesili tu vale. Yoi, o fesili uma e tu mai no ma fau Ave uma. Yo tatu tai tai. Ma ave lou tatu tonunga e tali le leia foi. O mana onga yo tatu tai tai. Lau mai tau iai, i whaalau i loa ia sa mātou a ngai etua ili vaiasun te nei. Ili mautau sa mua, ele aia ni alo mata mwhanau, mata itai mata mali o le tatu o tunu o lo tau fituli, ele o nau nau tā. Ili mana onga jasi, ina ia manuia le tatu o tunu. Ina ia manuia Aotearoa ni usila atoa. Ele ngata mo tangata whenua, o tatu tangata tau whanua, po tangata ole ele ele, ae mo i tatu umalava. O le Pasifika, ia manisi fo i onu atoa, o ila langi, o lo o anga ima ito tonu lava o ni usila. Waengana, ia tu alalo o toi tatu purkalambe, tuli tuli a pu, ia whainga whaamai alea, waenga wha upuwhai male waenga wha upuwhai. Ina ia, Ave ai lo tan tonunga ato toa. A wal fenga palo te dele, la so fito novema, a wane ngalo ya te oi. Ya afe fo le na ete, pe ke lwa kul fele olo, ay lo fkau ye male, ya ma nisi fo yo fai pule olo, ta futuli lo to tu malo. Ya, se ya lo ya ai, ya ma e fai ya kulo ya ai, e hape, hape, hape, hape, hape, Ya ma amai fo le se tali ya ilato, le tali sa o ya lo mana onga na ete tuli lo aina. Lima minute un tali tula se fulu, mai le, Tui lava si i, ili nei vayango le fiafi, e tamu fai atu lpeselea. Ole pesele nei, ya ole esa mwini mana o mai yei, ya dato au mai mua. Ole te vama etu, ole pese pi, pi hanga i hanga i le kingdom of tonga. Ya tamu fai atu lpeselea, si i mai lea taulunga dato maftanga nei vayango le fiafi.

0: here and you're listening to 531 PI on 102.2 FM.
1: Yeah.
2: See what love can do.
3: All new Island Time with Tofinga and Ina, only on 531 PI. This is PMN Language News. With PMN Samoa.
4: Patano fatu il payimal malu samo nitu na tano falama, malol se ifu malilangi ma. Se anelo yo se tanga malu ma usi mali fa fonga i telefonio les freile, a solu o ketopa lua felus fulono, a le lima tolitasi PI i au te wrong. Na fa atai el fai pulo el Queen Party ya te ya nau tu yono, na lato si iti e palo te fau ale One News variant, na o lato fainga fa avai mo na fonga po tax policies, isa tu langa o pito mawalunga. Ma fa maui na ile lango lango e mawalis fuliva fai pule, pe atu mawa i pe le palo te ya novema. O le si iti o le Green si disfulo ono pasene, a o tu mau pe le pa uo le National Malaba, le na o le lua sulvalu pasene o lo mawe pati te tele e lua. Sao no tu yono, ele o si tu langa yo fuai. Fai mai, o anato fainga fa avai tau la fonga, wa amata na sui ai tangata, a o tau mafai e fo ia le tele o le vaam, i ye mau oa, mai e matitiva. Fai mali sui tau wale opportunity party mo le palote a Roman te vanga, o party la iti po o minority parties, o le asui ai le tu langa le fainga palote lau tele o le neitau sanga. O ia lango lango ina i manatu tāua e lima o le pāti, five bottom lines, o fai mai e moni, ma o loo tali atu i manaonga tangata New Zealand, loo fea ngai ma fai ngatā le tāua le soifuanga. Nifaa dia fo i a Roman te vanga, o lātou feo tangai ma tangata to mai fa apitoa e pe o le Commerce Commission, e fa atu unanga lātou fai ngafaa vai, ma e lātou te mana nao le mālo, i a uia nisi a wala fōn. Wa mai alfa tau toa ino leo lua iko vana au au tunao tuvalu, te mukisa au wina pene huro haoma, isi sao ninga saa faye le lau mua funa foti. Sa avea mua mua mafai a onga, mai ua fitu le tasi tau tanga le soifua. Wa amata aloa ia neila na paya inga i faa tau tanga, ina wa mai ala na tau tonga le tofi. Na faalia ele pale mia le sunga fileti teo, o le tofinga le kovana o au fau, o se taimita ua le lutala faasolpito le atunu. Ma o le taitainga kovana te mukisa o wina pene hura uma, o le ata ula ilea ele faamalo si o tangato le atunu, ai maise le itu pao tu nao tu valu. Na faalia le suita o wau papato eto ya Carl Mokaraka, watu la inei mo tangata u faangalo Forgotten People, male ya mani ya ina i au kilani sauti. Watu ilunga o se pepa palota o le vaai mamao po le Vision New Zealand ticket, ma olo faasanga ya teni saalesa o le leipa, le itu ma olo faapalota pe miwa ma otahuhu. Paimai Mokaraka, Olona poto maasani ileola ai otara, manga lulue faatasi maainga, wa mafu waila na faaiunga e taubang. E manao ye faa mautino e lalafanga po communities, olo yeiso na tau leo, ma ye faa mua mua ainga, i fainga faaiunga. Na faalia niso upo le leipa party, a faye filifilia, ole aba aba aile faateleino le soaswani ele atunuu ile pasifika. Wa faalia vanushi Walters, E te tau ya New Zealand si itiela nusua swani i atu ina e fafo fa atu tau ili sini ale o ECD mamalu o fatasi ili o tesi malifitu pasene o li TNI. Ta ua fo i Miss Walters e mana o le leipa e tau ratina nusua swani vaenga i fa amua mua i motu o le Pasifika. Fa alia le ta itiela New Zealand first le fionga va wasa mana ya Winston Peters ili avea ima ministar va i fafo li tolu tau sanga utuanaing sa